0: Nyakwa.
1: Wapi karo nyasuba? Nyakwar pesila? Achien nyasuba.
2: Aramielawa.
1: Nyasindo nyaluo. Susan Jill. Liliana Nyango. Leti Chacha.
2: Aramielawa.
1: Alfonsina Monga. Josh Mgash. Wapi Nerea Okubu? Linda Choka.
2: Aramielawa.
1: Linda Imbaya uko wapi? Roscovia Anita.